0: Yo, ngara ya korau sira tamaranji. Kawarak tundang ali karta la skill. You're listening to Yol Nga Radio. Thank you.
1: Yo nam bukmak na ulurit yun. Gahapa ni music manin. Yo nga music manin. Yo.

Yo, dimana kaya ko? By NSYNC. Kadivesan mga kolo. We have survived. Kaya mga. No fixed address. You're coming up next year. Tun mani kaya ko? Kaya mga. Bana mani kaya ko? By P-Boy. Kaya bala niya.

dang or you and man ye bad man we made na lad ye ye jena ko jango rombal ngaro yana ka olom nan man ngaro ka olom mulenyi ban bulbul ngayo bun ngajiom

0: Walam dango kaculuk tuanan 2 PM na.
1: Yubuk pak yul mo ngalay mil kirinji kangamay maka 88.9 FM. Yul mo radio.

Yo, dimana kaya ko? This is Unite. Kaya ang baka berakten dia. Kaya first of my call, kaya ang dimana kaya. Purple Rain, kaya Ellie Campbell. So coming up, next to you, dimana kaya ko? Kaya ang dimana. If I Knew Then, by Backstreet Boys. Kaya pala niya.

Unin makan ngakol Magic Mountain kamani kaya ko better song. Pala karada ko alam ni ngara kaya kamritren akon daw mana yurtali murong jama. Yan na kun ngara mritren ewe kam bisitir wangay to daw. Kangun ni ngara ngunin na kun nina dial upit ngur dia kurung kalali murong kalang apaki alalang kalang kaya ngara ngaling ngani ngang tunarehan ngunin di kamuro. Because ngara to na kundal rumi ako yam nawipu yamar kule nalewala ngunin na kun ngayang umritir gulugo. Unale wala indo ngayang uwurton gulugo. Ka mewin ngara to dal na kun yako yaman yan daun. Ka daun doal nale nguli ka yamar kule bay ngo skule ngirimum u nale wala indo ngayang uwurton gulugo. Kurdia mamiri nguli ka na madwali di room. Uni naku ngay nguli yamar kule bay ngo tena pukirilil. Maktumato mele maram. Yan bili nakun mara ngay dual dumbal yun amir bili hindi ngay dual dao. To na kam. Kliya nakun ngay dual dao na jamar kule ngule ka maningkitri ngunal wukiri ngur. Nga pa kailin ngunay ako am reflection ngay ngunay di room. Mayali na ato ka maningkikum jamar kule ngunay hindi maningkikun namir room ngay tumaram pichan na ngunal chandu ka room yako am tichay nakun gila chepala niya ngay ngunay room. Nito na namir galait ngur, ni kang uni na namir back. Jamar kule, uni ngay nguli classroom ngur nila, ngula na subject pa wala mirwala nguli maringkitir ka, if they get it, uni reflection yako. Ya bala niya? Bala niya ngay nguli mailin, na jamar kule nguli ka learning is a reflection maringkitir wala nguli ka, nal chanlimur tuka na kun uni nina, jama, ya bala niya mala? Kawanga niya most importantly wala lini jamar kule try maringkitir eh. Mune wala na kun luka channeling ko yan ukirilil tending ka hopefully walto ni na kun mulukuro daltir walto waka niya na kun name na yung area ngoro nga pa kilila kam economy yan na kun nalchen na muruka di ali din nina room ngoro nalchen ngay katuwali room nga radali ya ko yan nga pa ki uro ngirin bom limurong di al Australia basically na kun nalchen na muruka lives wala nga limurong living di ali di kamurong or yakain ngay dal yako wangan meli wangan room it's nguro dan ngogamuro darwa kadi ngi ding ulik kana kon chamar kule na nyuaga ngon ngayatam ukri kore ja room gor weda ngay linguni chamar kule nya affecting main makuru room goro ko wakan ngon yakka main makuru ibali affecting na kunle yakain na kun dial but everywhere else across na kun to wanga ngaraka ga bai de kapu bura basically na kun ngay dal daun nal chen limurung ulik living walang alimurong room do local kakal. So jamar kule ngoli ka ngoni learning tuwali din dili mitin ngur ya nakon ukiri ngur when they go to school dili ngay kadali kakal ngura it's a local community idea ngay dole ukiri kadara when they go to clinic check up olay do wal kamarin gitir ngoni picking up ngoni ngoni the local kakal ka knowledge dili nakon

amin kadalini na ganga mangarin tora kalumi akoyam upitul ngai tukul ngai chamar kulo yo tu china ja kandar pu ngai yutta na ngai tu nama ya put see everything's like mengitrka kangoni na kulenguni furthering uni jar tri yutu nu kin galanga uni ngai tu bulo mengitr nu matu ju na indel na wangal indel na skolil kangona lya muka ngai tu mengitr barkun ye balanya Tanya tera example ya kuem. Wanga nyele di cia malah nakun malah linin na jamangul. Strike kola le ya kuem. Nau ku walang uli ngaya ngumirir. Pikus walang nakun ni di cia malah kawal jal walang turup yang ngalion. Ibelanya walang right. Kawal jatung ni nina ka fuwang kain daya kala meringi jamamul. So jamar kuli itu ya kala macis kuli. Ka di cia ngaya lingun ni meringi kum. Jamar kuli Mun tu baingo chamal wala ngirimbom. Mun tu baingo school. Tuwal bakun ni romo kanja economic korgalikoro. Rom dong ngulinga etam school nan. School nan linga etam teachers nan. Staff nan. Pala tu ni affecting jamar kulinan bal tu baingo ngulja. Ngula naman na day school. Wanga in day school depends ya pala niya. Na ngola ngai ngoli ka yakka main maktre na kunguni din rupia kurgali ngol wala ngoli bicha di din dicen mala ninan jamang kali murli ngon yararum natyan wal kadwal o na kwal kadal ninna dicha mala jamang limur jal ngai to jamar kuli ka ngirembum ukirel mra kawal to education maram yen na kwal to ka ngirembum educated jamar kuli wala to darangan ga room ka mama ka ngama Ia pelanya mala. Nalcan anak kun limur ninna. Ibu jen, how we bring up our children. Ibu jen, tali di tak kun tuali di ngara rumi aku yang ngorong. And then maybe ngara tungun ni lalain malang ngokai kun malah area yang ngori aku yang tarangan ngara. Ibu jen, tarangan ni kain depan.

Yo, when you make an call, Ruby Hunter, Let the Children Be, Kabing reading Time to Sing the Blues, Nevekungam Robbie Mills, Kabing reading Kanekam Yellow Bird, The Safari Smala. Kadonya Tarangoni did Ruby Akwem. Student Mala, ka staff. Nama walongole kadwale de gamuro. Kadao walale maram class mur. Balanyang malanguni room mur social problem mur mala. Nakudna limurong like a happy palanya around limurongal outside limurongal community mur. Pili nakundeng idin nguni room dun. Uni na ngulang ngay lika kuni happen. Ngayat taman yung nguni jamar kulit na limurong. Nakunya kan wala ka ngunin kulong ngunin yung ukiri man makum. Ngayon ngunin wala lang yung liwot. Tunya ba yan? Kulong ngunin ko. Tiyaga to ka bala niya rin yung malagamuro. Kamala dyan yung doli man makum yan. Nguro doli di problem dyan markuliw. Limurong ka lang ako. Pala ba nang ikaw namin na? Maka dyan akong doli already naman lang ka program dyan. Wonder na ngunin ngulika dyan markuli. Ngoy ngayon ngayon mo. Sending school. Ka naman ngulik provide ngunin di that program na. Pia kun bilite ke dole de wardenian program. Dole in bai de ware. But then again, when you wang ruja, I ka yin de problem ngura. Talangan duka nga ide yang idin school yun limurong kalorom, the school system dun palanyan malanguro mari. Talangan wala ngulika. Ka marigi kom do parents da wala, na wala to jamar kule karum ya kwe manjmak kurean do karakuro. Tualangoy malanguni issues po yu. Maraka Yaka wala lang do gulong rum ngur, gulmaram. Ibi yan ngirin bundang ngur. If makada kung may lin, yaka indarangan, to welcome. Kung nilaling uli kalimurong jamar kulin mala affecting to come to school every day. Whether ngay, yan ngarong uli kanina, there is a program that rakpaj ko. O, wangay ngay mala. Teachers to malang uli kadal education system do balanya mala darangan nama. Ka if to ngayon ni Marindi, pala niya nakun, nakundakal ngayon nga, tula ka lang alabat, if to nakun di siya, malanin na jamang or strike all to. Nguni, wala lang nandong magdaling, wala hindi problem nung ito. Muna bala, yakalim rito darangan. Nguni, economy ko rin na nagatura, yako tarok na baki. Ka wala lang na nakun lingon ni affecting ngayon nila, di bala wala dito ni Meragam. Pero nina, jamang or. Ka nga ito, nguni, jamal kulay, yakan ngirin bum school nila. Ibala niya. And it could be their favorite subject for that day, but wala nyo ngayang uurto niya bala niya nakun. Jamar kuli dal mulukur darwa diyang bala. Wangaya if walto yaka maram naku walal jal walto yan nguru yun da kulung walto maramung munuman yan dina. Which is dal diyang bala these days. Yaka kayo dal bila niya dukkal na kun nguni ngatil kan nalcer dina nalcer kan ngatil ngutan merangal ngalapal miri kagandar po yung nguni 60s, 70s to 80s to kangga jambin malcer ngay. Nguni 90s kadona duta senya yok ta mala betro do mukbe jamar kuli nimur suka try walang education grupan rumia ko yam mari lakam aitu ka bli cuman dule murun nakun balanya ngurum ngurkat maraman limurun nan duka gwa shining na lingo le kaya mar kuli bae ngumar chi skolil pala to ka rupe ngulok tu na limurun itol ngun nakun dua na limurun naka dal mar maram tua na dong garai tele de area ngulim tu kan nakun try walang rumia ko yam wae ngai dole import nuar tu mari getri palanya Kabulu terhadap almanik kain malang nerpan.

0: The time is 5 o'clock.
1: Yo, nama nga mayul ng radio ramen gining katiul kurka kaya talamra dual mak radio nga madual balagum murugat tirkung galik ngor.

amogo yung garala akaman na ba pangale tuwala guayamro yado murong oh meron naman ako na lalaga manawalan mama ang ginang ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon

0: Duan jawalo 8 PM. Yul ngual maci ni nan wang angura. Kaja marklo jawalo ngura namira.
1: Nah, lulu mingon beri dua la. Lulu beri ngudali mayali terwa meri tirngai.
2: Yo, dango kam. Lulu mingon nunggu. Pananu mabayanya kanyi na rambangi, ngarunga rambangi, nguya rambangi. Manapa? Nua bega ngarunga.
1: Paingo. Paingo lako kipalanya ino duk biringo nini.
2: Yuwal klingu?
1: Yuwal kna yan.
2: Ya kamari miyara birka yuwa.
1: Wangga nyara kolon duk biringo. Ka main maktangay mitira. Muni ngay likarako. Bicha na bili malto na kadaray na ngarako. Kawangan na mirali nyo lika. Wangan niya. Yuriya ka ngarang ulin na angon ngayang girumbal niya. Pat karali kadakay nga mga niyan. Muni ngay rako lundot miringon. Every day niya. Kawripo yung ngarakibahay ngunakon guyangi. Ngula lundot miringon rako. Ngora ngaratuka, o ngaratuka marichi, o ngaratuka buluyon. Paing o ngarang uli marang. Wanga agay marang ngarang uli kalundut biling ura ko yung ngaramaraman in many ways. But a special ra ko lundut biling uwangan ya. Ngunin ngay libay ngun ngarang ganartul. Ngunin ngay likabitya na bilira kalnina gamal tunda ko. Ani maringi yun na ngarakado alakaram.
2: Iyo, dan mandarangan. Yun lang nulang agad ang rakaram. Ngaruti kaya wanggan yara nunu mirin ko anam. Ngunung baya nunung aro biya pulung ngupan ka malang duman. Yun lang ay agad rakaram.
1: Wanggan niya ngay doali, hinin nga mali ka. Tarwa ngay doali, mitir dao. Ngay gumul, tarwatin nga lakal dao. Wangat yang ngai every day ngalika lunut bidingun wala inda kuran nama jamang or nakon for short time jamang rian main mak wangat yara kolundut bidingun mala mendingara nguli kulul yun wangalil malinyuli nina ka kungai yun mir ka daula kran na mir ka mariki hunting or only certain times kuningarali flying back to community ka ngaira kulundu main makmritir
2: bana ya
1: yo uni yolngo
2: yo
1: main mak ka wanga jara kulundu uni din lundo uni ngai ngarai wanga nam marangala ka ngri unangai karakal uni ngai liga bicana bili Nina ni murungal buk makal.
2: Ka ngunung nuno ya kabir ka yun. Yun na mabay ka nguya rambangi. Ka ngarong nga. Ka. Nga lambal nuno ngarong ngarong nga dan mabay nung kumanay malton.
1: Nguni nga ako ka ngarapin wungalin nga rangulik ka na namir. Ngurang aralika, karur yun ngarang uli, kamari kilin yuli rambangi. Warpam, ngunihin bili wonglin dako.
2: Harun nun ba yung wonglin na ba na nama nama? Harun nun ba yung ngarungam, nguyang bituwing nama nun ba yung nanay wonglin nam?
1: Nama yung ngarato nga nyan, yun ngarato, kamariki ngarato, ngarato nama ngayon nga ito kamaltun dako. Angun itu ngarang orang. Nguni ngarang itu bayang ngun nganyan nama. Ni nguli ka nama nganyan.
2: Ngulukko me.
1: Ya kaginyari yor.
2: Nganya baya kagulukko me nanay nama. Nana ba na? Nama nunu ngarayangan. Nama nunu nanay baya ka bitya na biliban na enam. Lundok me ngunam nunggo.
1: Wey.
2: Jero nunu baya nama nanay niya. Riti nunu ngaro yakur ko. Kay ngili nunu ngaro ngaro nga. Nunu maro bityan kam. Wey. Ngacil nga ya jinako napa ngacil jama ngarun ngayon arong at nanapinin naman ngayon na pa, birka yun me. Hoy, hoy, muna ngayon na pa, mininguan muna niya ako. Ngayon arong mayam, kalkulang nanay. Kalkulang nanay. Pili ba niya nung lundo mingo, bayang nung arong nanay, mininguan.
0: Kaga nani ka doa lakaraman. Yaka nga ramarin gidoa, nani ka lakaram.
2: Tare na nuno bega pili ba na yan lundo mingo bayang nuno nga ron na nang minin ngom
0: kaga nani ka doa lakaraman yaka nga ramarin gidoa, nani ka lakaram.

0: Turikanya ikut thinking
1: ini. Ilipim mengarukai ngada nain kujbarun ka birka memurun.
0: Pada ngaya bayang ya ka kujbarun manana nilipim. Kangan gaul nan bananya kul ngayang ngam.
1: Ako rakarang na ngalaw dyan nunum doon garuan.
0: Tango mo na pa. No choro.
1: Tuan maya ka ngaling guranan. Tuan ma ngaling aro birka yun, kayal nguanan ngaro ngaling gulo wili yun. Nan mabay ka bayi nga.
0: Ano na yaka ng rakra, ma'am.
1: Nan mabay ka bayi nga, maraliming ka na nuchuro nan. Bayi nga lundok mingo yung almaling guro.
0: Wah, ay lakrang ni ko. Paing ngura kadal ko yang anak ni kadal thinking ya daw bulon.
1: No curun nan ngaro bayi ngura limingan. Koro to min nan ngaro yul ngun ngaling ko bayi ngalundo mingo ngaling ngura limingan. Ngun nan ngaro ngaling lundo mingo yo yun rally workly.
0: Ngan ngaro nang ayaya kadang mabir kayun mabayi ni nuno to rakraman niya kulo.
1: Ngun nan ngaro ngal maling napa. Connecting na ngaroon nun na ka kuro to min nung ko bayin wen naan bayin nga lundum ingo yung almaling kuro. Darang kan?
0: Ngan gaul min bay?
1: New work na.
0: Ay, ngunda ka kuya nga duwal.
1: Ya ka na.
0: Dito lang karaman.
1: Ngal maling kun na naman na bukmak ko. Yul nuno nga paki. Yul ngali yul ngo. Na ngali nga raka na may minji, taruk, ngalango yung ngali buk mako ngal malingunan banar lundot mingom
0: na buka lundot miringon
1: buk mako
0: ini lakangon mabuni
1: buk mako na banar malingun lundot mingom no mera yul nuno
0: wena ni kadala kalamanyo
1: mutan nuno arong jinang linggo yuchola yutu jinang linggo yubay kuya nuno arong maringi yan ar lundot mingom panda maringal malingun adik ka ngayangungan.
0: Nga ka wala di ka jilbaya ang ay mag-dinking ngayon. Piling nga lang jilbaya ng kuyangin na.
1: Muna na lang yun ang wala ka na hilipin nga nung kurang uwi amla. Paano yung lundot mong nung ko?
0: Ay na, bilin nga rato jilkil to na nyalakan. Na, mukha ko'y nyalakan niya lalik ang unaga ma'am. Rako yung nga ra. Ano churo? Yung mo kunin. Manmak. Ga milikin ako yung ara. Emergency ng nilalika luka. Yo. Ga wanga pula ko ki. Ga obor ko ako ngulit yung jalko na raw. Kiri angit yung bala niya. Ga naripo ni notebook tako. Naripo ni pen ng nilalika gama. Kau muka lalai rupanya, maya langgar tu mera takkan dia lalai kumap mir. Karena rupanya bola-bola. Nan rupanya.
1: Oh enggak, nanti nunggu nak mir nunggu anam.
0: Bola-bola nan rupanya.
1: Nunggu nunggu lundur mengom nam nan kau na ilipim. That a friend calls her back home.
0: Karena rupanya.
1: Kamu baldau.
0: Purse nguni purse ngalai agama. Kajura malada ko ka photo IDs mala ngalik ka kama.
1: Nguli nito, kanya kalkan nguni wala nyalkali ka ngunan nga rin na nyalkan ngunan tawad to manyal nga. Kang araw-araw nga numaro ngunan chan nyi.
0: Ngunan, may magkirangon budi.
1: Rambang ingat di kanuka dalam bijit nama
0: di kanapian. Yol na dalam kata luka yol na.
1: Ritin nuna baying, bantu nara bijana kam. Wai, ngara kamar ikin jama lila. Di kawan nangunin nawe e, ako ka. Kul ngayon man nuna baying, banda bal nyal kat inung gue uli.
0: Yo, wako telephone ripin nga dalam kata gama. Nako, doan ka, yay, kurungan na, wain mo ka. Na, doan. Na dal bire bire mino ngon ngai muka ngai una mino mal ngai lundo bire ngon dako
2: okay
1: at last no malang to malani lingkon na wari bumalan yo na kan birka yo.

0: namin ipok mag-iol ngo. Nung magangama, iol ngo radio news.
1: Yo, ngaray ako ko, kukuruwe. Ngaray niya ako, Denzel America.
2: Yo, man. Nano ko na ya, jama ya.
1: Jama niya rin ka, sporan wek, no then cancel, ka, actively ka running ka, dan ya gatra, aragang ala, jamalak to rin, rally di pala, workshop, wala. Yo, music workshop. Mereka tirol ka, instrument ko ka, wala niya, acting, yo.
2: Let's go, ado ano malam mo na invite eh, di ba? Yung radio ano mo na? Ano mo ro? Na iba na ako. Milk ko madok ka rin tao mga generation ko. Ito ha, ano niya? Alat yun niya na kong jama ito ha. For an act jama, activity, ang alat yun niya jama. Ano na rin pa na kung ako ni precision jama, ano niya rin pa?
1: That early 3 o'clock, na yun ako sport early most na walang morning. Na alap Rek kulungur, ka overungur, kickball, volleyball, kalanya malah activity orang lihat orang ni. Pisik urupan, nengur, kayak kayak bad things malah jam madial. Angulan nama malah do nothing, apa nur tukar kur walung urupan, yo. And pisik urupan orang.
2: Yang namanya is jangan anak kondoya, sporan rekta jama.
1: Dan jaraku one ni anda ku dan jah. Lerakan kalian ku jangan.
2: Kalian ku ni namun is jangan.
1: 6 years nara jama. Kalian kau ni.
2: Abang kau anu naget mana jam anda kalian kau ngurali tu pa? Mewat je.
1: Rali ni pelu pelu father side family lah. Kadis ni nak dia laga. Mungkin tu ring orang malah. Kau room kau rak kalang orang mungkin tu. Abang.
2: Yo. Nak kau nubai activity nak kau fishing nama kau eh? Malam ni.
1: Fishing, hunting laga mah jam nak kuring. Kena out di pengur community pen bola out orang gama.
2: Nak kau nugo thinking kau nugo. Food change, tuh new generation nama lah.
1: Food change ada kadang, ada tu. Mulukur orang ngalap ramga. Azul ngara ripin lecho, walang waturu. Marchian doke music. Takazun nak gandar ngor, somaya faido boyak. Jadi marchian, beli music tu ala. Ka nai napun power.
2: Yo, menyak. Ka, thank you for having us to Denzel America. Catch you next time, man.
3: Ada aku
2: gaya
3: nak,
2: ada
3: aku
2: yalarin. Nah, nama, ne instrument tangan ne, ni mana?
3: Main gitar mula band.
2: Mana, skill kamu eh?
3: Yo.
2: Yo tu mana, ne dicim dah, ne kau instrument kamu mula ngalai no.
3: Main gitar mana mana, papa minyak. Bengo sit ni mana mana main gitar mana tu anak.
2: Nah, nama aku fit jawa, nama aku nah, nama kan nama. Nama ro band, nama aku kanan start.
3: Yo. Ini kalau you listening to your radio 88.9. Thank you.
0: Yo, thank you. Numalang ko, butter ko daw, tambal yo lang ready early.
4: Yo, mingin marak ko yung James Bayong, diyal na ko magangama 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.

0: ipieno
1: nen bena ngara mbia gadarok
0: ha
1: tabi wale nguru nangal nguru kakandar nga kakandar nga kakandar nga kakandar nga nangal kanukan yana gajinang bala
0: pade yang bala le kamari tiur nga bala
1: e penyangar jer bae ka na pa yo ya magajin yang bala blend dunen ngari akan mesti tanga yo
0: ya pe yo ne pe
1: yo
0: ai makuni dangang na
1: yo kang ngule ngaito bae ngarunan mata nga yo ngari kagul ko male mi betrol ginang bala bayin nan napam yul ngo ngarin nan ngaro pelay bi dia ul man kinal bayin ngale yo ngo ya
0: yo yo yo
1: man ginan bay ko ya au da dal nganda eh jan di pengaro ngari kami kum yuta om yul ngo wo kana may na jal ngaro banya yan
0: kamara mar tu awe ma
1: yo man ginan banya la ya
0: wal tu mar ti ko te bye bye still yang ngai
1: kanguna yo still nan ngaro banya ngari bala ya kana ma
0: yo
1: tapi ya nama kawai pengaruh banyain bitcha endap tu man
0: bitcha endap nam yo
1: yo pala kau mingkara naling banyaya jangan nak pilih ngum suka
0: suka ngat pilih
1: yo
0: yo
1: ngana pilih ngum dia ngo juka ngat pilih ngum kan nunggu jina balaya kan nunggu kan naga mesin dun dia ma pilih yun ya kabalaya kajut yun ngale kuali kabayam narupe banyak free ini kawarat tun banyayam derpang rum
0: free
1: bilin bayang na dong ado bayim derpan kabalalari yung mana yo bayim ni nanukin kung darok pa bayang na dong dawar yung banyaya
0: ka nga ngayon ni Minky
1: water white pala niya biyan yang white water na yan na yakan brown kayakan green kayalaw yakan banyak water ma water na yan na biwali bili nguru nanggal nguru ngaya nangal ngaya banyak nangal ma gandar muru
0: ya gula
1: joy pikir ni kaya ya pelanya ya kaya pelanya ya kaya kram juan nandar pa banyak gana
0: ini
1: unam nandarpa yakan wiyin
0: yakan wiyin
1: unam nandarpa dumbol ka flat tanan bukum
0: flat
1: bukum dumbol nandarpa ka flat tanan bukum ka sugan yana
0: dual na yung rara kalam ka na wana dual yung kalkimar
1: ngay tiyang umupanyan mabiblan dung ari katambali ya kayar nga nga kapamak ka kapulap tur kapat na rara kalam
0: you not far from
1: tu alnai muka lembut. Kawa. Betul ngan nama bayar orang tu.
0: Ga las makailannya apa lagi?
1: Ya kalas.
0: Second.
1: Second. Ya ke second mengarungi rakam. Unan nan las pada darin mana naga in mana naga unan macam ban.
0: Unyan.
1: Unyan. Dan mungkin makan darnga. Cukup memangai.
0: Wah.
1: Pak airport terjual jama kurungunga. Kena korbalan beli orang papa minggu yo, kangalih juga banyak mari, mengapa kangalih nak koyo? Kya woro, kado yang jalan itu kurung orang, karena angal ngaya banyak. Yo, na angal ngaya banyak ya, terpa mil yo, ya kya woro. Ama yo alk mien.
0: Shape time, ngai kan shape. Now ngai kan make that airport, mana rak kala?
2: Yo, ka welcome, tangguyul ngoro. Manikai wo awa.

Boromaka. Oklere jaro no mando. Koromga kondango no ngona. Marabata na ngayro chaype. Konda. Leangor. Mbololoikala.

0: Yo, tuan maka yur ng radio nga ma, nga rin yingi ako yula. Yo, jujut na.
1: Ka-listening na maka bukmak to, yur ng rock and roll ewa.